0: Oni bana wa wuba Eye won wan wan Wohun ni a won ka Hunu se ni nyam ya ka Biara obetumi aye Ene so Onyami tumi no ete sada
1: Hey, anywe
0: Emeba yana ye di asye
1: Anywe
0: Osi ene so nyami tumi no ete sa Senye Oma Abraham ni Sarah Nancy Send you nyamia kabiara Betu mia ya mame Tu mia na wawawo David Pensono Oda suwo tu mi sa enen su

0: ara oni ba na wa wu ba eye won won won won ni a won ka hunu se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no ete sada
1: hey anyway
0: e me ba ya na ye ti ase
1: anyway
0: o se ene so nyami tumi na te sa se ne o ma abraham ni sara 90 Ba ya chunum na ba ya tiasio ya na sa ya nyuma ya tonke ya tiasio ya on enke bechi ma me ki mo impact on our life ba ya tiasie o si nyami tu mi ti sada enen so onyami tu mi ti sada ti ni otan fu be se sha fami u biara franki mi mo wo na mi suro fi se mi die mi nim Sendi nyamia kabiara betumi aya mami tumi ana wo David Benson oda suwo tumi sa enan so afi wati ase mi nim sendi nyamia ka biara betumi ayo edasi enan so nyami tumi ti sada
1: hey